ni da swing na ba samo di pagina dia. E ra tama me ni da su. E kama no do samo akofo. Mamie, let's be a matter. Yankupon it.

sra makuma mu me de se makuma no so ya betre mu a ne anya na asen wo besesa no a me pasa me mani so me pasa me mani chomai ha ara ba ha kwame na me yeso me pasa me wona me pasa me jano aya me yo sa woni tia nyume na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja nkanani mu sa tumi ni yesu manja mpani chepo sa woni tia nyume na ntichi wa bi kofwa yesu kristo wa kini cha ewa nyume ni mo nyume ni mo tumi ni mpani chepo mi baza mi siano malaika base ayanda la ma resi nyame ke sa katoria Oh, sorry, I'm here, me better, me

wanu na wanu asari tu mi nina hey hey hey everybody we dey na wan dey nina so besu wanu na wanu asari wa wa tu mi nina nani wo ma me su bi amate besu everybody yesu what's up sana no kuma batino sa ale ni fra ni pagine ni batino tu bi e ngaye Empire will come.

0: Osa fo pesna. E ko bi pere ba ba puo a yiri ye pere mi. E pe hume bi omu fo ma pere ba unko. E pe ti ti be pere. Omu nye mu opi ye el fi be li biara. A wadi na mo suke sa tre ni ma. E ti be ke bi tire a wadi ma. E yiri ye pere mi.
1: Minya aye no kre. Nansu diye minyi nisa oji fu biya ni waka ye nyangu pon. Isa se wana waswa wane swa be na wakongo guno. Womra onwa radin chen. Abiramu.
2: Radin wani ma.

kuna mukrofu ayon sama atumni atoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enyokwata

toy na wonyina asia fa na impofremu wumbi a etisam frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo wati

0: si baba rata papa sub ataya le mama sutubriande kapa enya onipa adwin eni onyame na twin di onyame aka po hu ena ebebe emfa hu ohawu ni adwin dia hu nem sa onyame etimi yi Joseph every efias ayen obrin pon dia and your son yame na so be yo obrin pon
1: men yo no nem sa wa to me na kama ko wo fa ron se ata fun nem sa.

toy na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etistem frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapa pa mu na etista oja yiyi chira wo na ebese si wo watiki

0: wa ye yes sa we ya nuwita ele ko tu extra u di danika ya bu ye muasi ka sa we ya from from my brother what is up
1: mama sokka
0: ko tu mi mu ni onya mu ni onya mu ni ya ni onya mu na ya wuya le jira ka we di